anu wero yin de ponchi to jade la ro to ni o tori owo owo repete bayi na ni won ko sibe wi pe awon ti won je ojogbon owo won o to awon ta won je osise oluko ni ninu awon ti o je pe ipele ti won tu gaju to do ta won lo won ni owo ti awon na ngba ko to awon si ti pe ijoba awon ti jojo ko papo lati soro yi amo sibe sibe won ni bakan na lo mo sisori leyin iya e nje ti gbo ninu iwe iroyin the punch to jade laaro toni ohun na ni iroyin wa o are Bola Ahmed Tinubu ni isimi ranpe eleyi ti won dagbere fun gbogbo mo orilede Nigeria tawa na si so wi pe alore abore ki se odi orin ni baba lo e ma lo ba n pari esapa abi tin gbe orin mi gba are Bola Ahmed Tinubu ti won kuro lorilede Nigeria logbon ojo lo si orilede London ti won bere isimi won na ni won ti wa fi enuko nigba ti won be ni orilede France ti won si ri eni ti o je arebe Emmanuel Macron ti won jo soro papo lori oro aje ati awon ti won je onisowo be lori pe eje ajo fowo wewo nbe ni ana won kan bayi bayi eyin na si na won kan bayi imi ni won teyin oni eyin ni won ta wa na nfe eje ajo fi owo wewo ki owo ko le ba mo dada eni to je olubadamoran are ati aforo lede fun won bayo ona nuda awon ni won so oro yi wi pe are Bola Ahmed Tinubu gbogbo ara kikise anywhere baba is ise nlo na ni won ni won tun tempele mo awon ko le da na lorilede Nigeria bi baba o se sinle na ni won tun so wi pe e ma se wadi sile iku to pa awon 37 ni bi ti won tin wa kusa iyen ni ipinle Niger ni lomina ni ipinle Niger e ma wa idie sile ati wi pe a nse ko le da koro aje ko le tun raye fi ese mule don don na ni a ngbiyanju e okun ose ni baba o daride tori pe oko to ba roko I ma pada wale ni kọlọhun baba ma re pada wale layo ati alafia ninu iwe royin the punch ohun ni royin ohun lo feju tutu si ni mo tin fe ya be ni so pe o wo mi o number 1 citizen wo mi o ko mu royin are mo si ti mu olohun ko gbogbo wa lokan bale nje ti gbo ninu iwe royin the nation to jade laaro tuni ninu iwe royin the nation won ni ijoba apapo orilede Nigeria won ma tin gbero lati lo owo toto owo $300 million lori kini lori ati le pese ina oorun iyen ina solar ijoba opapo orilede Nigeria won ni won ti se ojuko oro aje nla kan bayi lati ri wipe ina o nton yo ni gbogbo ile ni gbogbo ibi iso nibi ti a ti isowo ijoba opapo orilede Nigeria Nigerian distributed renewable energy DRE ni won pe distributed renewable energy money lati le ri wipe an lo bayi eberu osi tori wipe bomode ba nberu okukun won no ye ka ba wi o agba to wa ntakun dina gan lo ye ka wa mu ifurasi ijoba apapo orilede Nigeria ni atagba atomode enikan ni le takun dile mo be lomo kekere o tun ni ma ri okukun ti o fi ma sa won ni lati le je ki omo orilede Nigeria ki won ma lo ki won ma bo ko si ma si inufo ayafo ibe yen dudu te o je pe awon kan ma ninu omo oru ohun la seka won ni ko ni sayi fun yen mo orilede Nigeria owo rogun rogun na ni ijoba apapo yi ni won gbero lati na sori pe kina imole ko le ma wa ni gbogbo gba lorilede Nigeria nje ti gbo ninu iwe iroyin iroyin to jora won ni ori afara Lagos Ibadan Long Bridge gbogbo awon eyan ni won soro boloko ti n soro lawon ara agbegbe ibe na soro o awon ero ti won koja na won o dake nigba ti won se ko nje pelu awon akoroyin jo akoroyin jo ile ise royin the punch to jade laaro toni ni won so wi pe bi oju ona yi si n dudu o ma nje ohun iberu fun awon won ni lori Long Bridge beyan ba n descend abi eyan ba n so kale lo si agbegbe warewa won ni dudu birimu birimu bayi na ni o gbogbo opic kara won ni o dudu dáadáa ni lọ́dọ̀ kábíyèsí ọba adékunle bangbade ọlọ́fin tìlú ìṣẹ̀rí wọn ni gbọ́ àtọ̀tún àtọ̀sí wọn ni gbogbo ẹ̀ wà ní dúdú ni tó sì jẹ́ pé ìdúdú ẹ̀ yìí ó ní ewu nínú ẹ̀rù púpọ̀ máa ń ba àwọn èèyàn wọn wá ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ síjọba wọn ni gbogbo street light tí wọ́n ṣe síbẹ̀ wọ́n ti fàǹdà wọ́n ti yọ́ gbogbo wọ́n ti jí gbogbo ẹ̀ lọ wọ́n ti jí gbogbo ẹ̀ lọ síbẹ̀síbẹ̀ àwọn aráàlú òṣàní fẹ́ wà lókun wọn ò dákẹ́ ẹnu wọn pariwo pé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọn ni lẹ́yìn tí ẹ ti ṣe afárá tẹ ti bá wọn tún ṣetán yìí ẹ dákun.

a double. Eba wa se ina street lights ki oju ona yi ko le wa ni mimo ki opo awon yi o si bale lati rin ajo papa awon ti rin won ba bo si igba ti le ti su nje ti gbo ninu iwe royin the punch na ni minister olule wa Yesom Wike won ni won ma tin so oro kan e wi pe ah ko ri be be ko oruko eyan kan lo nje be o won ni won ti ko awon bere fun nkan kankan sugbon n soro bayi ohun na ti n so oro e wi pe ah ko ri be be ko oruko eyan kan be o won ni won ti ko awon bere fun nkan kankan sugbon n soro bayi ohun na ni igbesi ninu ipade ti won jo se ti won si jo jewo lori eto kan won tin soro won ni awon igbesi awon na ni lati ri bi pe a tele are Bola Ahmed Tinubu lati tu pada wole lele ke be bagbagbe wi pe saju ko to di pe won wole alakoko la so wi pe awon juwoju se sile fun are Bola Ahmed Tinubu to ni pa lokan won ni se ri pe won si wole elekeji na si yi awon o tun ri wi pe awon se atileyin sugbon boti amo oro nbe leyin e soro de bi boti ko wa so wi pe ko ju be na lo nbe ba te amo e sese bere oro ni awon oni je kawon enikan awon kawon enikan awon enikan atawon owo inu we royin the punch leti omo awon yi la won egbe oselu APC ba ni ba se o ba se wa se ni kan se bo ye ko je amo oro yin ni amo won fi esi oro ninu we royin the punch to jade laaro to ni e lo mu ke lo ka tori pe en mi o gba maami e padi mo bokoran be ajoko le ya e nje ti gbo ninu iwe iroyin the nation to jade laaro to ni ninu iwe iroyin the nation are Bola Ahmed Tinubu won se kilo won ni ikan na to je ikan afabe layi tori pe oju taja bomo e sere eyin te je agbofinro eyin olopa lorilede Nigeria gogo yin patapata e o gbodo ni ife nkankan kan e wi pe e yi bi kan ni mo wa to ba dinu oro oselu ise oju ise ise eyin gan ni wi pe atomode agba atelegbe oselu ti bi atelegbe oselu tohun ke wi pe eto abo to de doin o nbe lori e ati dukiya onikaluku o e o si ninu awon ti o ma wa gba wi pe ibi ni mo wa ibe yen ohun na ni mo duro si ye ba nji ti pin oko to nlo bi igba lori ati wi pe eto abo nipinle Ekiti o duro re Abiodun Gomina Abiodun Oyebanji na ni won so wi pe won ti pin oko fun awon eso eleto abo Nigerian Police Force Department of State Base Nigeria Army Nigeria Security and Civil Defense Corps Nigeria Immigration Federal Road Safety Corps ati Na Drug Law Enforcement Agency Koda Nigeria Correctional Center won ni awon na gba nbe won tun fun awon te Ekiti State Network Security Agency la atekun ki won le ma lo ki won ma bo ki won le challenge ti ara ba fu won si ko si je irun ti o mu kirin ko ma ya kankan ni gbogbo igba ti won ba pe won fun pajawiri ibi ninu opinle Ekiti nje ti gbo ninu iwe Where in the nation to jade la ro to ni ninu where in the nation yi na ni won tin soro wi alafia ohun ni ogun oro e je ka ri wi pe gbogbo ni ibamu lojuna to je ti imototo ki arara wa ta le ma ni lokan wi pe okan wa ohun ninu where in the nation ni iroyin wa o wi pe ile sisun efie o je ohun to buru jai lati ma fasinu fun omo niyan to nbe laye e je ki n dato mi n ba padade nje ti bo onte siwaju.

abo gbogbo eyin en gbe loju ona an lo seko sibadan teyin na o si lo to je pe ka wonu odo bayi na lodo ti eyin ara epe lela alaran lohun eh teyin na o gbe ni oke to je pe tinu omi ni yin gbogbo yin na ni won ma so fun eyin ara Ileki ni joba ipinle ko won pariko won ni se ri ijoba apapo orilede Nigeria atawon ohun eh teyin na o gbe ni oke odo to je pe bi ni yin gbogbo yin na ni won ma so fun eyin ara Abejuleki ni joba Eko won pariwo won ni se ri ijoba apapo orilede Nigeria atawon ajo to nwoju iwojo fun ti oro omi awon soro o se ri ogbara be ba ran ti omi omi o lapa omi o lese omi oyanrin kerere baba wa da onile e ti ran si ogbori elemoso omi wonyanrin kerere o ijoba pin yanrin ni komi o ma wo awon ofe komi o wo oyan be ni awon ofe komi o wo dukiya awon ofe komi o wo omo olomo awon o si fe komi o wo oko oloko tabi aya alaya kankan lo ba kole to ba di ojuna agbara ba ti nwi lowo lowo yi e tetu kuro nbe bo ba je pe eru yin le ko si bi kan to sumo agbara afara tori wi pe on ni eran ni ma gbojo to wu laye e ti o tun ma je ewe lo ijoba apinle ko n pariwo ninu oro won atesode eleyi ti won tesode leyin joko gba imoran lowo ara won awon tree committee won ni won ti joko won si ti wa te sita kuna fun oro imototo agbegbe ati ti ori omi tokunbo wahabu won so oro yi won ni gbogbo eyin okera nla oni eku be kiri kiri ilaje waterfront jetty ati jetty terminal b oni eku be o eyin ti osa enu mi ti kan yen lekan eyin terekusu eko lagos island eyin te nbe lagbado oke odo sugbon te gbenu omi agbenu omi riran teja won ni agbenu omi riran teja o tori bi pe omi to ma mu wa lasiko tojo ba ti rin ki somi funfun yo ti do mi ogbara tenikan o ni gbe bo ko ni rowe ami isan ejika ni o fi ma da nkan e mo ba pinle ko won pariwo totan ton nu wero yin laaro otuni e ti gbo ni pinle ogun gomina dapo abiodun won ti nsoro ninu yo won ni gbogbo awon ti mo nbinu gbogbo awon tinu nbi ipinle ogun ti won ninu egbe oselu all progressive congress se agba wa loja kori omo tutun wo won ni gbogbo ori to ti fe wo ba lawon ori wi pe o pada wa si ona tito o tori pe bara e sowo si ninu oro oselu bara e da segbe mi nbi bayi na ni ilu ijebuode ati ijoba abile ijebuode na ni won ni ise ohun na yo ti bere lati ri wi pe won se ibaka kiri lati ri pe alafia ijoba ko si ni si gbon mi si omi oto ninu egbe oselu apc mo e ti gbo wi pe ajo ajo to mojuto hajj lorilede Nigeria yen National Hajj Commission won ni won ti soro fun gbogbo awon ipinle gbogbo awon alalaji to fe lo fodun 2027 pe ki won rin bo ti to ki won o se rin ki won awon itele gbogbo alale ati ofin eyi ti ajo nakan ti won la kale fun won fodun yi nje ti gbo awon odo won ti kora won jo logun ti won si so pe ola made tinubu we yewu bo lomo ogun we won ni awon ri wi pe are bo tinubu won tun pada si ipo lele keji awon odo wo yun tori wi pe mo ko a ma lapere awon si won je ni gbogbo igberi lawon lori won si wa kora won jo ni akoko northwest akoko northwest local government won ti wa sara won jo ni shanko ti won si ti bere iwole sile fun gbogbo awon eyan pe to ba dodun 2027 awa odibo fun me ba ngbo pe e ma kan indo wa mo e ma kan indo wa mo won ni kan so fun gbogbo awon en ti won ba nwa sodo ki won ma kan window awon mo in a polite way ki won ma kan window awon mo sugbon are Bola Ahmed Tinubu ni kan ma je ki won mo bi pe ibe gangan ibe nibi ti awon be la won si to si iwadi ku to pa awon meta ni logoji inu ahamo lodo awon ajo NAC won ni won bere iwadi ohun le ni o independent panel begins investigation today bojo roka

0: oni awon ti won je ti won committee ti won ti yan lati se iwadi itopin ibi ti won ti ri isu gan ti won fi wa eni to jade eni to mu obe to fi be o to wa da ni dai a to koro sori na to ko ina mo ko to di wipe o de o won ni ijoba orilede Nigeria ti ni won bere ise iwon leni lati le mo ohun to sele ni ilu mina ko to pe iwon pariwo pe eyan meta ni logoji ku sahamo ipinle Niger joba papo orilede Nigeria won ni abla ago meji la osan ni na ni won so pe gbogbo awon ti won yan won gbodo pade ni wipe won kaluku wa bere si ni jabo won toruko won bere be o nu iwe iroyin the nation to jade laaro otuni je ti gbo pe are Bola Ahmed Tinubu awon na ba be kogi won ba won kedun lori ipakoda eni to ti figba kan je gomina tele ri ni pele ohun iyen gomina him Idrisi ti won re ibi agbare ni gomina ipinle Kogi laarin odun 2003 to 2011 ko to di wipe won wa jade laye ni ojo ose ta lu ton yi leni odun metadin ni gorin ki olorun ba ko foriji won are Bola Ahmed Tinubu awon na se epele be won fun gbogbo omo Kogi ipinle Kwara asiko ti lo eje a ma lo si abala agbeyewo laaro tuni oju wo le fi ro ti yin o tori pipe ijoba ti pariwo awon gbemi ara won loju ona yi ere asapajude o po okada lupupu ki ona yi o ki se funru won se buru leburu ni gbogbo nkan lo ni level gbogbo nkan lo en charisma on to le debe oni awon ko oju omi oni gbadigbadi awon ko ti rin letile awon ko nla awon yen tun le we okun won tun wa na won to tun ju awon na lo koko gbadigbadi o wa ma so pe won lo sori alagbalugbo mi se sere igele ijoba apapo orilede Nigeria wa ni awon oni ara o eni o ba si lara ofo ki ediye ti o ba lara ofo ki yeyin e sori apata o so mo tawon o gbe sonu orilede Nigeria awa won lo po ni Coastal Highway awon ije ti U-turn lowo ara won won fi n ba plan ti ba ni foju ona yi won fi n ba je awon loko kan won ni won kan park oko ti won sibe ke north won ni awon daran daran kan ti na Coastal Highway ibe la won so di ibuje eran teran ti won to ti won tin bo won ni awon loja kan na wa je pe won kan ara o won wa ni eh bo ba be ti ma se niyan to ba je pe be ti n se niyan ma so pe le ipo le na ona yi o se se ko di tipa ki loju teyin fi wo ki loju te fi wo gba yin si kini o kilo te se fun awon eyan ki loro amu fun joba 0704700341 eka ma eka rosa
1: eka roma
0: eka rosa
1: ati ja na ma o
0: eka rosa baba wa heba wa bon soke an go inside
1: eka ama le wo di lati je bo ko wa an go inside ba wa je da ba ji do ma to we ko un se lu government
2: ilu ti o ba sofi si nkan to sele ni pe Nigeria I mean roadship kan sise won bi ise then awon dana dana kan ni je ka pe sise loko o tun ni je ki moto ro ti gba kini ti won ti je ki tinu bu ko tinu ti fo de do awon to ba ni kike pelu owo ma lo ni Nigeria o so fun won kan pa mo won ni wo awon tan won ni je awon gan kan ma mu won
0: ha minister fun ise ode ni orile Nigeria ogbeni David Umahi won kominu tori pe inu ki bi yan ko joju erin o
3: ela ti mi do e karo
0: sir
3: akoju
0: mo ejumo bi fun mo
3: o mi lo pe lati mu se
0: e karo
3: ti ni ko ti age se pariwo mi e ko ju oro wa ko ta ti

Lulu. Ekale. Royin Shokila Mwan Lesha, Radio 1103.5 FM. Adeto Mwo Luwa Lelo, Niro Yinyi. Igun to mmoju to oro eto eko lorilede Nigeria ni won tin so ipa ati igbiyanju ti onikaluku ni lati ko lori ati le dojuko ijogbon to nfe pojuko eko orilede yi enikan to je ogbontariki ninu oro eto eko ojogbon Akim Owolabi ni won so oro yi wipe ohun ti oni duro de ni eyan a ma duro de ni nigba ti won se afihan ara won lori ero lori ile ise Radio 1 lori eto wa kan to gba jugbaja nibe na ni won ti n soro yi lori wipe o nbo awon ta dede lati le ri wipe oro eto eko orilede Nigeria o moyan lori lai si idukoko mo ni lati owo awon ajo kokan won soro na ti won si pa ekelu ti awon ajo asu to je wipe awon atawon elegbe won lawon ipinle kan ati awon ile eko mu to je ti awon ijoba ipinle ti won tin pojuko ara won koda ile eko fafiti ti ipinle ko ojogbon Owolabi ti won fi kun oro won wipe iyanselodi latowo awon ajo asu yi ki se eleyi ti o bojumu amo nigbati ijoba bakuna lati se awon ohun to ye fun awon oluko yi ti o si je ki ise won ko wu won lori tabi ki agbegbe ti won tin sise ohun ko dun wo won pe ijoba apapo orilede Nigeria lati ri wi pe won mu oju to oro eto eko papa tawon ile eko ifafiti to je tawon opinle lorilede yi be na ni won tun ya ti ile eko King's College yi to je wi pe ijoba apapo won ni awon sakiyesi lati se awon ohun to to nibe ti won si n pe won sakiyesi wi pe awon ti won tuko tele na won kunju osumo ijoba ipinle Eko ni won ni won ti bere lati ma se ipolongo ati lati le je ki awon eyan mo igbese ati okun inu ti won ni lati le fi se awon imojuto papa to ba di bi ifi oro toni leti ati ijabo awon ohun to ni se pelu oro isiro eni to je olusiro agba ati akowe fun ijoba ipinle Eko ogbeni Muyiwa Adetola ni won soro yi ni bi ipade eleketa dilogun ti idarileko ti won pe ni annual public lecture of the Institute of Chartered Accountants of Nigeria Eka ti ipinle Eko won soro na nibi ti won ti pe eto ohun tohun ti akori e ni won tin so wi pe o ye ki ojuko kan wa fun awon ti won je alenu loro lati le ma fijo wo isinwo iworiwo ohun to ba fe dode tabi ti o fe lewu fun eto oro aje ati idagba soke ijoba ipinle Eko ni won ti gbe igbimo kan kale lati se iwadi fun awon isele kan to dede seyo leleyi ti won so wi pe awon eyan 36 kan won be ninu laasigbo awon ajinigbe ati awon ti won je afurasi won ti won hu iwa baje nibi ti won tin ji eru to je ti ijoba ko eru olowo oyebiye obitibiti owo ti won so wi pe won ko ohun lo je ti ile ise elero ibanisoro amo ti owo ti te won won ni won ti wu wa laabi ohun ni ojo kedogbon ninu osu kefa odun yi ti won si ti n se iwadi titi di dede asiko ti awa yi a ni ri jubai lo ninu royin ni soke je ka tun pade to ba di ni ago mokanla titi digba na e je ka se pelepele eni to ba moridele na lo jere ajo gbogbo wa lade lilayo awa ta si ti nbele laburu oni se wa Radio 1103.5 FM ekale lekan se.

0: ori olorun o se pa mara o bi topo yin tin ri soro nu yes
1: ninu arun na logo jesus ti mo ninu ara re pe
0: iyan meji lo mo obirin mo pa mu nlarada eni ti agbara tara re jade o mo pa mu nlarada nje mo pe ko si oji se olorun gangan ta ba ba awon nigbagbo to to pade a mo mu pe ase ti jade ama mo pe agbara jade Jesu na mo pe agbara tara jade wa yes
1: ase ti ara o jade
0: yes
1: o yi pada laarin ope eniyan
0: be yen se po to Jesu yi pada o wi pe
1: o si wi pe ani fo kan mi ni aso
0: e mo gboro awon ni kino mu baba wa tan fo kan laso awon me yin laso meji lai ati to ati rogba ye o ka to be wa wo awon ajo awon kan wa ni jona lohun amu fe sun mo jesu kin ba ya photo ni opolopo tin ba lo sibi kan ma lo le mi fun mo jade baba le sekete nu baba le won mo jade wa opo won o ni gbon padura re baba le sekete nu ha ha I put it in la ro is that what we are asking for a big gbagbo re ni se komo baba le sekete abi ko mo iyanu olorun Olorun o se yanu laye re loni.
1: Amen.
0: Yes.
1: Awon meyin re si wi fun pe.
0: Awon meyin re wa so fun pe.
1: Iwo ri bi ije eniyan tin ha oni aye.
0: Eniyan ti po ju baba.
1: Iwo si wi pe.
0: O wa so pe.
1: Ani o so wo to mi.
0: E mo. Bi eniyan se po to laye yi loni lori radio. Iwo fi gbagbo gba ore re. Awon eniyan le kun odo mi sugbon ni ti oni lore gba lopo. Kuda awon mi sunmo mi ju bo ti ye lo ti o lore ni nitori ko dapo mo igbagbo ninu aye won ko lu po mo igbagbo e do nu gbogbo mo eyin Jesu se gbogbo won na do gba ore tan se bara won ni Judas tori ku he iwa laye Jesu ni tumo faye won ni eh o to ni sunmo Jesu sugbon ko si tumo awon meyin sunmo Jesu jaburata sugbon ye opolopo ni onituma loni bo se n gbon mi lori radio n temi wi ni pe je ki igbagbo re ko ti o ma adura mi oni daju daju iyanu o si fara han o
1: amen
0: bawo lo se pe eyan ha mi lai mo pa awon to fe ya foto lopo emi mo wa leyin Jesu emi mo duro legbe Jesu sugbon enikan o ni bi emi ba fowo kan ise ti aso re ara mi yo ya yes
1: o si wo yi ka lati ri eni ti o se nkan yi
0: Jesu kuku po ta won meyin won wo pe ta leni to se iru eleyi
1: sugbon obirin na ni iberu ati iwariri
0: obirin ohun ninu iberu ninu iwariri
1: bi o ti mo ohun ti a se si ohun lara
0: o n to sele ninu aye ndo ni loni wa mo n to sele ninu aye re
1: amen
0: olorun iyanu yo si iyanu ninu aye re
1: amen
0: o gbon ta si to sele si ninu aye yes
1: o wa
0: o wa
1: o si wole niwaju re
0: o wa wole njo mo pe enikeni tolorun si iyanu fun ti o mo ri je abi olosa koni leru na ni o olorun wo adete mewa san nu adete mewa okan pele lo wa dupe Jesu kuku bere pe awon mesan yoku ada nje mo tun mo re bi Jesu se bere mesesan yoku ye aitan won ti pada si won lara nigba na lo so fe yoku ko wa pe igbagbo re mu lara da ma lo igbagbo re ti mu lara da ma lo awon yoku o gbede yen mo oro ti mo so oro nla ni wo to n gbo mi lowo loni bi Jesu ba tin se je ki ma gbo turi yo sa se pe loni
1: amen
0: yo se yanu loni
1: amen
0: yo mu le ri se loni
1: amen
0: Jesu ni loni yi pe gbogbo eni to ba kepe olohun o gbo mo ka ninu bibeli oni opo ni ipanju olododo sugbon olorun gba ninu gbogbo e kini ipanju na kini isoro na iru eru wo lo tin ru kaakiri to ti su o ogbo loni ni oni o

0: gbare
1: kuni dola
0: amen
1: wa gbare re lori
0: amen
1: yes
2: loju kan na bi jesus si si gba oro na
1: e o wa ni e ma worry jesus wa tele e lo o tele e lo o pada pelu owo agbara re o gba omo odun meji laye o oku yen na tun jinde kin lo ti wa ku ninu aye re te nda mo ese kin ni aye ro ko ti ku kin iwo na ro ko ti ku bo tin gbo mi labe ohun mi yi gbagbo pe olorun yo se
0: amen
1: ta gbadura ni oruko jesu
0: amen
1: oluwa sase pe
0: amen
1: mo le ri re se
0: amen
1: tun wa sile
0: amen
1: da won ni de
0: gba
1: won la
0: amen
1: le to ni le ri ko fara han
0: amen
1: wa la se orun
0: amen
1: jesu oluwa wa
0: amen
1: emi ni baba lese kese aposu kola oyeyemi ni ni ijora eyi ni phone number to ma pe mi si baba lese kese ni ilu ijora aposu kola oyeyemi 08033519337 le kan si aposu kola oyeyemi baba lese kese ni ilu ijora 08033519337 alafia.